wa ne si ki hatu e ka kini naka mona ku ne se ski ma yu e ku ku ita sitte e ku yu ko ne ta e pena ki ka puno e ka ni vahte.

Ho, meteretek, nino na rekak, ano ki yun tayo pa na yam ki radio station. Ki po may kuwana futre, ki pa pero to man yam kik po radio, yuha pa may kuwana ko tahkwe. Nasi mo tao kubet tapo ko na yam country hour nino ano ki listen to your song. May kuwana man ikin na manu tayo sa pa nasi mo tao kubet tao George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Niki may tao kubet tao kini yam ano ki jam party niki sa nasi mo tao kikap sa Nino ke kinara kuna pa ipereta me ko listen to your song he said te na ko kini ni country hour me ko te pets ni sa pets ni ma tsu no dog per to mo na pa ni tsai a ko me ko na ki po me ko ki ram ki ke tsipeno tsi ke si me te ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka pa ta ki aka pa ta pa ki ana ni tsai ki to pa na ni